Kumusta, Harvey? Ako si Jonathan Abquin galing sa Philippines at nakikinig kayo sa Harvey Community Radio 96.5 FM. Di bali na kayo ay mula sa Philippines, parang ako, o kaya sa New Zealand, o kaya sa South Africa, o kaya sa Italy, o kaya sa Australia. Laging may saya pag nakikinig sa Harvey Community Radio. Kasi ang bayan nyo ang nagsasalita.